Rode ke me kurs di FM mi gariga kore mi gendi mi tea time request to show mi har me tea request show ni mala wa gutu je fani mala fa me bakwala ni ore abe friends ama arang o fa bari ama rakha ti den de gadu ta oti do wara ki gam re ka edam ai dak kora ni kase em friends te ga ati be funa badal kolum ge umid ga me bakwala ni wara ri tla ve je ha di fa bakwala ni